0: There is joy.
1: Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lw'eggala nga lwakwata naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu olw'ekibadde kyalalira mu kkubo lyo Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde badde yagaana mu ggwe naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa rekosikataka olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo, nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu ggulu, nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa, nangirira amafuta n'olujja oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu, omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako, entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, ngalangirira mu kibiina, ngalangirira mu kibiina, ngalangirira ku bulamu bwo, ngalangirira mu mutima gwo, nangirira ekkubo eryali ly'eggala okusumulukuka, nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda, nangirira amaanyi kuprasiketerebirebi gulawo omutima gwo buli sekino omwalyango. Toziyiza, toziyiza, waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe, waliwo okusitulibwa okupya, waliwo essuula empya egulwa gy'oli, waliwo amaziga agakalira agafaawo. Ndaba ekiwero ekisimula amaaso g'omukyala, ndaba ekiwero rekosa katalabalaba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikata. Ndaba malayika wa Katonda ayamba rezepeketere, waliwo malayika alwana, waliwo akulwanira kaakano, ntuma malayika oyo akulwanire, ayongere okulwanira, akulwanire, akulwanire. Nangira omusana gwa Mukama gukwakire, gukukulembere prosiketerebe, nekkubo lye eryali lyaggalwa liggulwe lepekeze bakatarabada.

yongera okumusinza n'ebigambo byokugamba ye gwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyena wasuukira ssebo tubeere balamu wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe ye gwe atwagala mukama tetulina mulala ssebo ye gwe ali ku lwaffe taata teriba tukusinza makyagaliro nga togamba osaanidde

omusumba omuweereza nabbi apoosa ow'enkya nga tagenda kulumaaluma mu bigambo. Waliwo basajja ssebo nga waliwo ebigambo byebatakyabuulira ku kituuti, naye nga wooluganda mu kkanisa alina abakazi aba, naye nga ate mugagga bwakwata ekiweebwayo ekyemwamusumba kati muli mutya? Mwalina emmere 20 gaago mugende mufune 10 liiro ate n'akomawo. Kati oyo omugagga talyogerekekako oyo musumba, ne bw'aba anenya abantu oyo tamunenya. Mwasize mutya ssebo? Abamubuuza bubuuza. Lwaki? Bw'ana amunenya ekkanisa ajja kugivaamu, ate bw'agivaamu kyekibeerawo? 20 ganajja. Kati Katonda atuteekateeka obutekkiriranya. Haleluya. Nga si sente naye kwagala kwa Katonda kukole ki? Bano basajja baavuya lwakubanga Kabaka yabawanga ebyokulya. Sebobeerere lwolutalo mugenda tuwangula. Yokosefati n'agamba wano tewali nabbi, naye nga nabo bannabbi, wano tewali nabbi mu bo nga bali awo bagundi bavuya buvuya. Mukama yebazibwe. Naye waliwo enkuteekateeka. Katonda kwatukoza atya? Kwatuteekateeka tulabike eri ensi. Ogenda kulabika eri landiroodi wo ng'oli mulala. Nagenda ewa landiroodi wange ne mugamba omanyi mpaamu emyezi egisigenda kukusasula. Nangamba lwaki? Mpaamu emyezi 3 ngenda kujja. Bw'oba oyagalayo ku bintu nze ngenda kukuwa ku byanga. Omusajja nampuliriza bulungi nnyo bw'ati. Era waayita emyezi 3 nenzeeyo ne mugamba kakati ngenda kukusiibula naye era sirina ssente. Naye mpaamu emyezi emirala emeka? Nja kukomawo. Ne nsenguka mu nnyumba ye ne nzirayo nga mutwalidde ssente, nga wayiseewo emyezi emeka? 2. Ne nzirayo nga mutwalidde ssente ze nkadde 3 n'emyezi 5 2 gye myezi emeka? Nakikubisaamu ne nkiraba nga mpitawo. Onatera okulabika ewa Land Road okubanga oli muteeketeeke. Niwe wotaba muteeketeeke? Buli kimu kijja gy'oli, buli kimu oba okyali awo. Abemamba ne bayita. Mamba yino ya 5 yino ya 10 nsiikeko. Mamba baya akakuyitako ate gundi sumbusa z'ennyama ne zijja. Oba sumbusa abagwera akatte ebiyenje ebikuu bifusima ebiki? Akate mukaleeta ebiyenje bindi bubi. Toli muteeketeeke. Ebyo njogera bya mubiri birabika. Haleluya. Ebyomwoyo biteekebwateekebwa mwoyo. Mukama feebazibwe. Ki kye twetaaga bassebo ne bannyabe? Katonda yakikola. Katonda waliwo byakola nga design. Katonda yadizayininga okubeerawo kwa Musa ng'obudde bwe buweddeyo. Era abagamba nti Katonda Musa yatta mutte nedda, mission was done. Era Bayibuli egamba yamulengeza nga tannaba mutwala. Namulinyisa olusozi waggulu n'amugamba ensi eyo giraba. Girabe naye togenda kukola ki? Simple as that. Togenda gituukamu. Musa teyakolimirwa. Yakola omulimu gwe wadde yalina obunafu bwe mu ngeri emu oba endala. Yakola paka Katonda bwe yakola ki? Bwe yamuggyawo yamutwala. Musa ddamu kulabikira eno.

0: mukama ebazibu kwe kusigala mu kifo ekyo. Therefore tulina omulimu ogw'okusigala ogw'okubeerera. Oba olina ssente mmeka oba tolina wadde olwataano, omulimu gwe gwakola ki? Naye ka mbabuleko kino, abamu kuffe mutuli wano, kino nakyogera na luli, tuli wano naye Katonda n'akukubagizayo obukadde 90. Gwe bwe kitaba kya kubanga omwoyo yakujjula oyinza obutadda mu kkanisa. Ndi bize musoma ne ku Sande nzigulawo nze gw'olaba. Nze nafuna ziwoda za woloseero. Nina bakasitoma mbapimako mbakolako. Omeka kati zino saluni zaffe kati za bei. Tubeera ne ziwoda za wikendi, Sande, lunaku lwonna. Zino engoye ze tutunda ze fashoni. Kati ate nina okugendako e Congo, nina okugendako e China. Kati musumba ne bombanga omaze omwezi nga tonda bamanya ndi China. Kitegeeza training wajigwa. Wakola ki? Wajigwa. Abamu oli wano Katonda agamba sooka obeerewo, sigaza omutwalo ogwo. Sigaza enkumi zeezo z'ofuna buli lunaku mpaka nga maze okukolamu omuki niizo okuweeraawo n'ogamba ho. Katonda yaba ayagala osigalewo okowoole, osigalewo okyuke. Naa mumbuliza akulina gwe sooka omutunuulire, tunuulira kwakulinanye yenna. Omulabo oyooyo nga yakutwa obukadde 75 bwe buti, nga gavumenti yamuwadde sente z'emiyogo oyo. Oyo gw'olabye oyo asigala asinza bw'ati nga bulijjo. Amu bw'oba nazo osinza ono kankwateko ne kusa ayi kaatu olabirira agabbi, anti agabbi te. Tolabawo ng'oleka ensawo yaawo ku ntebe bw'oba nazo sinza Katonda wemme otunulira olabe twagala waddaga. Olaba otereka 500 emitweto osiga osiba otunula. Ane embwa za kuno zitambula ekiro. Embwa zikonkona konkona ng'omanyi oyinamu 10 olwo wasuza omaga. Okimanyi nti bw'oba nazo nga ntonotono birina emitwalo gy'12-13. Obeera bulungi nnyo okwebaka webaka. Akati gwe teeka 2.5 million mu nsawo. Otambula ogamba ye maama ono anzijirako. Bano si be bakifeesi. Let me tell you, tewali kikyuse mu ggwe n'eki. But you can't handle what you have. You feel excited. Onze n'okumala ennaku 2 nga tolya na mmere. Nze sente zange nzirina. Ati njala ebooti tekuluma. Oba mulya mulye, nze sijja kulya. Haleluya. Mukama akuteekateeka okutwala mu binene, naye beera mwesigwa mu ekyo kino ky'okola ki? Haleluya. Olemedde okuwa eky'ekkumi ku mutwalo gw'ofuna oba etaano. Gwe bakuwa obukadde 5 gwe ojjeko obutaano gwe. Oyoga Mukama Katonda bannange, zino sente wazimpa ate nkuweeka 5 yakate nzikuddize. Imira ku bigere byo, imira ku bigere byo. Bwe munasigala
1: mukifecho nemuta sasagana nange ndi kola chi ndi bazimba ate ndi basimba. Haleluya. Katonda ino mulimu gwatu kola mba sebo ne banyabu. Gamba ayi mukama. Onzimbe. Era onsimbe. Onsasire. Olw'obutamanya. N'ennyonoona. N'ensobya. N'ekifo kyekyo ontaddemu. N'ekivaamu. Naye onkomyewo mukama. Onsasire mukama.